0: Yes, iti garienda kinga ekomito deke turekeria.
1: Yes.
0: Yes, nitugo sokera nyuma wanda kinga ite nyingi mutambo ni Meru FM ngwataniro ya Ameru.
2: Meru FM ngwataniro ya Ameru. Ruru irwe mboroeda.